ngikwimudi e-right kodwa ngingathi ngavuka nje ngiqale nje ngizithulele ngenze ngikwenzayo kuye ngokuya kumzimba ujwayele ngize ngibe right sekungekho konakele.

sibingelela abaphathi sibingelele ithimba lonke labasakazi sibingelela abalaleli ezindaweni zonke lapho kufinyelela khona istation Mgungundlovu FM emakhaya nangana kuma app ekuseni ubaba MC Sibisi ngokutshelekile ngaleli hora lokusa siyahlangana njalo sixoxe sisabelane ngamazwi awuzothi maqala isonto sihambe nawo siphinde sizihlelembe sizihlele ngawo sicabange sicabangisise bese siyenza namhlanje nasifunda incwadi yezaga 14 iyaxolisa mina nomkhuhlanyana nentwabani ithi fundeka ke incwadi izaga 14 ivesi lokuqala ithi owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe kodwa oyisiwula ayibhidliza uyibhidliza ngezakhe izandla amen ndeka siphinde owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa isiwo

Angisazi ke yazi angisazi ingabe ungeze nje ngampela uthi uzihambela nomuntu wavule iqhamuka umuntu nje akutshele kanje avelashwe nje kanje njengoba esho uthingo ethi hey kwangathi uhamba ne-crush yami naye iyazi ukuthi vele ngisahlanganisa vele ngisandandanisa njengoba uhamba naye nje azi ke nawe ukuthi lo muntu ohamba naye i-crush yami usho kanjalo nje uthingo ukuthi hayi ngicela nje ukuthi ukwazi lokho ukuthi lo muntu ohamba naye i-crush yami engabe ungenze njani ngampela ungenze njani umuntu eqhama nje ezosho kanje

0: Okay, sabo kuluke, hey, usomuntu ayushana la khula phaka hambi yethu hamba lapha na shenge wasehlala nkosi bathi hey konke kuhamba kahle ngazuthi ke ijuba abachuthanga kodwa ke yonke into ihamba kahle uthe ngiyabona beluthi hayi ijuba ngazuthi ke selina nophela abachuthanga sabo kuluke isikhathi ke sithi 7 minutes to go kanti ngaphuma lengoma uzenya the sineza lapha yam umdise ethi ke ngike ngaduka Ya yeah, sabo khulube sahle nawe nje khona la kwa 7.6 FM ngakhohle ngizothi mangiphuma nje manje ngo 3 zobe khona ke insizwe enkulu u DVD usengabhala kulo 5 minutes osele makhona kofisa ukuthi ke ngibize libone moyeni ungabusabhala ke bebe baningi ubhale nje labo la inyana nje ababili kuzoba right ke ngakimi ake senze kanje kya urata
1: ono
0: kya urata
1: ono

0: siqale sikubhekele ukuthi wena ubelonga kephi ke blafanele ube khona.
1: All right. Mhlambe ke sesiqhubeka nohlelo la imini bebade kumsazi umgodlo for 7.6 FM u 19 minutes past 1 kona kona lento ekuthi silwane. Abantu ke bayibaphuphebelele nabantu abangabazi uthi umuntu lele nomuntu khona isilwane kodwa contact to isilwane mhlawumbe ngicela usichazele ngaso
0: isilwane la nice isilwane into embi futhi umuntu bayikuthakathe ngesilwane usuke kubulele ukuze uyibone ukuthi nesilwane ukuyiphuphe bawuyindoda ulele nomuntu wesifazane bawumuntu wesifazane uphuphe kusuku ulele nomuntu wesilisa ujabulisa umzimba uphuphudla uvuka umzimba wakho esesikhathi ubekuhlungu iqhaba ubona ukuthi lisingethwe kakhulu ilwane uthi ulele igceke kusuku lisabekwe uzindle ngazuthi iyaqhuma phezulu uze ubugigigi nje bawulele ukudla kuphele manje yabo nawe imali ohlezi ungenayo ithiyafika imali ngoba isilwane basanjiswa siyakhuluniswa nasi kuthiwa hambe yokwenza into ethize ekhaya sigqitshe isilwane kuthiwa kuleli khaya kuphela ukudla akupheli imali thina ke basasikusiza siyakulandela lokho ukuthi yini eqeda imali la ekhaya bakuyisilwane sisuse uthi uyabona hayi imali siyahlala la ekhaya nomholo wakho usufica omunye nezikweleti isilwane sikwenza ukuthi uze ube nezikweleti ngoba ihlezi sikukhuthuze emalini
1: King A izilwane ziyalimaza wethu. Alright, lo msazo lo mgodlo for 7.6 FM the sound of choice of KZN capital. Ukubethela baba esibuze lapha ngasikubetheleni ukuthi kubaleke ngalo ukubethela nanokuthi yini okumele uma ngabe nje umuntu usho ukuthi ukubethela kubaleke ngayiphi indlela ekhaya lakho ukuthi ikhaya lakho lihlezi liqinile.
0: Ukubethela mntu ngicela ukuchaza leyo ukubethela. Abantu bayitshela ukuthi kubethela umuzi kuphela, akubethela umuzi kuphela. Uyabona ibhizinisi uyalibethela ekhaya. Ibhizinisi lakho ukuze lingabelula ngoba ngesikhathi wenza ibhizinisi abantu abashaya izandla khona abafuna ukukuwisa. Angithi yabo unetafula siyakwazi ukuthi silibethele itafula lakho libe right. Uyabona umfazi omkhiphele inkomo, uyabona umfazi ubalekile ngoba ukhiphe inkomo, bawukhiphe inkomo impela fanele umbethele ngoba kunomuntu ethi ngifuna ukumzisa ubuhlungu. Yabo bangamzisa ubuhlungu akancane belenyangeni efuna ukuzothatha umfazi wakho usumlobola inkomo emkhafuli umuzi umfazi wakho noma nesimilo kodwa umuzi esethanda enye indoda ngenxa yokuthi yabo umhambelile kanti bawuzokwenzeka umbethele akwenze kulutho umfazi akayindawo siyakwazi nendoda ukuthi kusibethe ngoba ayike intombazane encane ukuthi hayi ngifuna ukumlaya lo ngimthathele yabo ngimthathele kanti bawumuntu esifazane kodwa ungeke uze udlale ngayo siyakwazi ukuthi mi hamba ubethele lo muntu ukuze ehlale ngoba khona iwenguwe into eyifuna ukumthatha nekhaya-ke kanjalo futhi siyalibethela ikhaya libe right nje ikhaya imimoya nalezilwane engikhuluma ngazo zingangeni ekhaya.
1: Okay, ayisho le ndaba lokubethela. Alright, lo msazi umgodlo for 7.6. Alright, sisonke umzuzu ngamashumi amabili nantathu kodwa ke bese sivala baba mhlambe khona le yesibongo ekugcineni kutheni mhlambe isibongo kodwa kuye

0: yonke into ibe right kanti wena ubelong ekhaya kobaba yabo bangabonga nje mtuka kwaphambana lento ekuthiwa yinanzi kwangasini sicaweni yabona fele sikubhekele lapho ngoba ukuthi uyalungisa kanti usuyona umthandazi ethembeni ngisemsamo uyocela izinto kanti wena vele kanti ubaba kalobolanga akenzanga lutho bamele babhala nje sonto yilabo abantu baqala babe nemfihlo babhala wena uthi hayi mina ngikhulela emshadweni kanti ayikho into eyenzeka manje bawufika ke lapha thina kamakhathini siyakwazi ukuthi sikuhlolele sikutshela ukuthi hayi ubaba wagakakhokhanga akenzanga lutho kodwa babhala
1: uyakwazi kumkhokhela wena uma ngabe kuthiwa akakhokhanga
0: wena akazi ukuyikhokhela
1: cha ukhokhele yini ubaba uthi hey baba ukukhanga phele lapha
0: hey umuntu bangabe ubaba wakhokha wangaqeda uyakwazi ngapha ukuthi ubonga ukukhula bangabe ukhule khona base ngapha uyamukelwa angithiwa yizwa bafuna
1: okay all right ubaba makhathini tholakala kanjani nanokuthi ilaphi nendawo la etholakala khona
0: ubaba makhathini ula ku Bomb Street ku 481 ngiyaqala ukusebenza njalo ngolesibili ngiyagcina ngesabatha mntu kunesimemezelo esincane engisicelayo ngoba kunomuntu ozothi ucela uyakubaba makhathini angisebenzi ngifuna ungibusisele ama CV ngithola izinto ukuthi nami ngiqashwe ngicela nje namhlanje umhlaka 1 kuyaphela umhlaka 15 mhlaka 15 kuyaphela umuntu uzophatha nje ngubenzela umusa u20 rand nemali emhlophe u5 rand beze kumina ngibahlolele ngibasise uqala kusasa mhlaka 2 mhlaka 15 kuyaphela base ngiqhubeka ngalendlela engihlola ngayo ke yo 200 yo 150 nje base ngiqhubeka kodwa nje ngenzela lokho umuntu othi ngiyafisa ukuya kodwa amandla anginawo ngenza umusa lokho umuntu uzosho ukuthi kumabakhathini uyenzela lokho nami ngikuthatha phezulu kuNkulunkulu ukuze abantu besizakale
1: okay inumber otholakala kuyona baba
0: inumber engitholakala kuyona
1: 072
0: 856 bathi omunye ngiyasheshisa 072 856 8942 yebo
1: okay kuyinkulu ezokuthuma ezokuxhumana mhlawumbe khona
0: uyangithola nje ku WhatsApp lento ama social media kakhulu eyi kuyaliwa kuyaliwa kunepolitiki mina ngizile ngepolitiki ngizoyisizela abantu baNkulunkulu
1: alright mhlawumbe asiphinde ukucizelela ukuthi utholakala kuphi bamakhathini lapha ezazi
0: 481 Bomb Street ngiyatholakala 072 856 8942
1: Thank you. Asibonge baba.
0: Siyabonga.
1: Next week asiphinde sibe ndawona.
0: Sizophinda sibe ndawona.
1: Amen.

0: kwerekwere angaverifywanga if engena la izwa abantu. So mo umuntu omnyama ufuna indawo la yokudayisela noma isitolo awuyitholi, kodwa mo uyikwerekwere uyayithola njengalula. So njengoba besizala besizela ukuthi nizobona lo masipala owenza le mikhuba efana nale.
1: Kanti ke bakhala ngesimo-ke somasipala bangaphansi kwawumzi wabantu abathi-ke uyontekenteke kakhulu uma kuziwa kubantu bangaphandle, kodwa uma kuziwa kubona isandla bayasiqinisa-ke bathi-ke namhlanje lokho-ke la manqamu sesiphelile isikhathi sokuthi-ke ubagcinazele lo masipala, kanti imibhikisho yakhona ibasaqhubeka. Sengasiqoqiseleza leli hora kumso olithelwe hamba phambili ngqongqoshe umnyango wezolimo wesifundazweni sakwazulu-Natali uthembeni kamadlopo mthethwa uxwayisa izisebenzi kahulumeni kakhulukazi ezisemnyangweni wakhe ukuthi ipolitiki ayingaxambukeli emsebenzini okumele yenzelwe imiphakathi ngenhloso yokunxenxa ivoti linxenxelwa noma-ke kubecelwa ukuthi-ke bavotelela womaqembu. Mlaleli, ngivumele ngithi khumule zothi umeligamanxa ngibuye nezinqunywa makhanda la emsakazweni wakho umgungundlovu FM. Kuyalunga bhuti omdala.
2: Hayi, angisoli kakhulu.
1: Hayi, ungabe usasola, ukukhala njalo akusiza.
2: Hayi, kwahlula imbuzi.
1: Injalo indaba, ijike.
2: Shapo.
1: Shapo.
2: Hlangane ngalela hora.
1: Danko.
2: Thank you.

0: after a weekend yethu bimnandi kakhulu ngicela ndingidlale ingoma ka Anthony Hamilton the best of me kusho lapha nindombi yakamthalane endaweni yakamnyondo sabona wemaweza lapha kamnyando kanti nangu lo uthi nje sinawe ucumcumi koze kulamule koze kube leyo ndaba ayibhalanga ukuthi uba igama ngithi ngiyalibheka ngiyalibheka hayi nkosi yami Jesu akulitholi kwaye hlawumbe uzozisho udoris ngathi kubhali bethu udoris ndikoze kulamule lo hore noma ngiyaba kakhulu sisulokhunya Alright, mzuzu, so it's 21 minutes to 8 o'clock nga mashumi ya mabili nanya kapa mbumba ne Ele shia kanombili hore msakazo nwa kwa mkongo lovu 107.6 FM ika musianda Mtaka kumisa sasa na wende till 9 o'clock Kadige, kumbuzo ndi topic yesa na mtani Tupa nga uwe na nje mlani la pase kwa upata na njani Umalapane mdeni nwa kukukona umuntu kwa kutasi sirasi Nwa mga zamanga nga kana ni mzamo yako waka ibonu shlezi Mekleda yonki nto Oyenzayo Kuluma nathi ke laphana ku 0614186003151986 Ya uyaphila makubani?
1: Ya uyaphila abantu kunjalo umusa waqhinga eTanzania Nairobi. Eh nopho kusukusana nokuqhutini ngoma zakho ezimnandi zangifika kulo mnandi njalo.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu mfowethu Nkomosi.
1: Ya kodwa phela izindlela nje ayi amen.
0: Abza.
1: Kodwa ngizokuzibiza le kakhulu mnandi.
0: Kebonga kakhulu ngana kwethu zama ngawo kamandla.
1: Ya ngiyabonga.
0: Alright, sibonga lapha na kwinsizwa umfoka Nkomose olapha nembali 13 right. Alright, it's 20 is 19 minutes to 8 o'clock. Ngoba unye kucumisa ndodana sijabulela ukuba nawe futhi kusho lapha na Mam GP lona ngisacela nje ukuthi happy belated birthday kusandile. Wasedambuza wezala ngomgqibelo ngithi nje uNkulunkulu abe naye izikhathi zonke ngicela ngengoma ka BP Finance ethi this song ngiyabonga kakhulu siyakuzwa emamjipheni nangithanda ngivashe nje namhlanje

ukuthola ithuba ngoba ngophila ngizale kuyi-1 kaJune izocela ngiphe ingoma kaJumba noma yephi kusho laphana usithembiso semakude. Ora sekuzona nehozi.

abalalisibe ngabana kumi mntakazo ndomuno zawethu la uthi nenoze mnandi iy'ngoma zakho ecumisa ngicela nje le ethi nje ngicela ukhisi kuwedla. Alright, sobheke oli sizama sensela kulezo zakho ngizomanilela uthi ithole ngane kwethu.

Alright, kandi yake mabethina la mania. Tibama ngazibini ngalo mabethina la. Ya kulenkuba la pika mabethina la sugara ngo 7 o'clock. Zodi kanga lenzimbi. Ya, ye toba galo kwa ngenu mprofeti makaula mabethina la. Tibama ngazibini. Sitibu sugubenza olo mabethina la. Ya, itike pa kwa kosa. Umbona, umnandi kukubelana. Inyama, imnandi kusigilana. Ya bono ke? Ngabungu mtu sikela yeta mtu sikaya. Ngekamarga isa sanzara. Tikuchoku small general mabethina mfa kumboko. Nguye genona. Onge na yunga ulo msusu mabitna na mani kekia marga isu. Chana mga nchana we until the last. Au kumbule kukuru konda za wienza na pezgo mpilo yako. Ibali la kuleza uchinja. Apa besi iba mekona ketina kekuli weekend mabitna na nani. Besi sikia pa. Nzo sike la bando bebe mamele. Na bando bebe kona ke. Na bando bebe ngeko bebe mabandla wabo. Apo ke besi sike kona tina. Kwele tina tike besi sike pa. Kwe ngwati ya Deuteronomy chapter number 28 verse number 13. Sisi tike uyehova wakwenza intloko. Hai umsila. Besi lapho ke thina ke kule weekend on Sunday. Besi sidla kule ndawo. Umfundisi akachuba mani ba yena izimvu zakhe ebezidlisa phi kalo kuma besina noma ngemina. Ngamandi kanjalo ke. Babethana ngoba imnandi kokuqhubelana.

Mnandi, Ronnie Jordan, Shaka Mnandi, Tinsel Town, Kwara 7.6 FM. Ngosi yethu lapho siyishahla kulo kona. Sithi dlala kononiya, wathi uzodlala all that jazz. Zonke izilethu zehlaka Mnandi, esithemba ukuthi uzihlalele kamnandi, uzirelaxele nje uzithobe nge AKDK. Ya, kusifanele ngilale kodwa ingoma odlalayo zenza kube difficult ukuthi ngilale. Ake senze kanje. Yabona ke lena ke ithi nje Kenny K cha hayi kuzwe ngikubuke nje so ngikubuke nje ngathi ke mina ngilongile sobona ukuthi ubani ozobuka omunye senze kanje Phethe lapha ke uDave Grusin uzoshaka mnandi athi Anthem International

kopi ngopi plolele kono insa zokom kung levona 7.6 FM gitinjang bingelele ikama opesi the salt and pepper from kung levona 7.6 FM ngusapan na ngan sila panagusik siya yun nila

lo 4 rand lo abawufakayo awuzweli. Not that mhlawumbe inyuke kakhulu ngale ndlela ukuthi igcine nomqashi naye engasakwazi ukuthi akunakekeli nokuthi akumaintain as umsebenzi wakhe. But nje ibe kahle, ibe affordable, nawukwazi ukuphila uwumuntu yebo. Ukwazi nje ukuphila uwumuntu wenza iy'dingo zakho ngendlela e-right yabo, ngendlela njengenamsindo. Asike senze kanje. Umlulu lapha namsana no Thobi Dladla lapha nambithi izinkinga zami. Iyona ke nami into engisho kuyisikhathi lapha na 49 minutes elishayile lapha nihora lokuqala. Ngathi lezi iy'nkinga lezi zidinga ibhodlela noma iladi linki nje.